mamma med jara till han. Tuna kini weza taba ena ile nyansahe. Kine kira tana li kule, mwana mufuki. Mwana enwa, kine kimo rata hulham. Wile angis samusolo, oh yes, o gangi ubo. Haribe en, ine era tana li muna wamu ru. Ana lili benke. Imba isila ha, asebeti. Ati muna yenwa, haru walili. Une atamaya, kako lo. Atiki teko ye uji. Muna yenwa wa. Lemo adula hasi haha uyiri le suti teo adikina onza adikolo jale ba mungeti tona kao

0: Nanga singazi intshontshe endlini wendoda. Heli, ningisaphi? Ha, wemfethu, ngiyenze njani manje? Hey, hayi ubheshi lo, umhlabi yalingani. Nazi lezi ngane manje, bafuna ngilade. Angazi, hey. Hey, yazi. Heli, siyaphi?
1: Ah,
0: 550. Hey.
1: Shapa, Cleo,